0: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda palo pa Africa radio. Tuweze miaka 15. Bedu 15. Bedu.
1: Pal FM ku 15.
0: Nga tukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumalayo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Pale FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumiddwa Pale FM Schools Quran Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosobola okuwulira essomero lyo Gadi binkana na masomera amalala mukusoma ekitabo kya Allah abayiza abamaloboza amasene kelebu era masomero mangi gamazo kwewandisa Pale FM Schools Quran Competition okuva kusawa 8 paka sawa 9 eze misana Monday to Friday okutandika ngine kuzo mwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2022 mu mukaaga tuninga owagire somero lyo atenga wulia ku maloboza amasene kelebu agaba izi byonanga biwagitwa Firdaus Hija and Umra Services Limited. Lero mu program namwa tulira weyunge kuba namateeka abakenkufu nga bakunnyonnyola ensonga z'amateeka
2: ekkooti erina olukusa okuta omuntu awatali musingo gwonna nga tukuwadde ki bero kubanga ng'ovudde ku mutango gwe ssente bwe batekako n'ebirala leeta passport leeta ebyapa leeta biki naye mu mateeka tewali wogera kisoma nti kkooti eyinza kukusaba kino okweyimirirwa
0: etteeka likola litya likola ddi
2: singa omuntu abataddeyo omutango gwa bero nga ya cash nga ssente azisasudde omusango kasita gumala okuggwa gugobeddwa oba gusalibbwa nga tegukusinze buvunanyizibwa bwa gavumenti naddala nga ekitongole ekiramuzi okuwa ssente zo kubanga zino ssente ziweebwawo nti bero sigamba nti baba zisazenga poteya tifaili tibagitwale lubeerera ezo ziba nanyiri fundable nga obukwakulizo bwa bero tobukoze eki
3: tobutuukiriza
2: era bwe kiggwako nti omusango bagugobye ogenda obanje ssente zo era bazisasula
0: Namwa tulira ya lero kuwokuna ya njawulo ku ndala.
2: Omuntu abali ku polisi nga muntu abamukutte. Temosi agenda kumulambula wadde kumweyimiriza. Nga tetufudde ku kika kya musango kye bamukwatidde. Omuntu ali mu kkomera nga bamusibye abeere ku polisi wabu prison. Tasobola kweyogerera.
0: Okuva ku ssaawa emu paka ssaawa ssatu ez'ekiro. Namwa tulira manya ensonga.
4: Okufidde nedda. Amawulire gakola nga kinene nnyo. Okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula, wamu n'okutuyambako, okumanya ekiddako, mukono gwange mpuliriza, ku guno omulembe gwa tekinologiya, okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga, era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye. Oba mu kitundu kimu awangaalira, singa aba afuna okuwabulwa, wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo, fuuka munnamawulire.co. Pal of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyamba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pal of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulira ddako okumenya ebisingawo Ubu kwebusa kuba ku noti musanvu noti emu ana mutano china na mubiri kumina muenda fuka muna maulida dako ne Pal FM program buza ima tukusumesa tukuwabula kuyigirisa wamuno kudema ibibuzo vyo nga tukuwe na mula wamuno kudibuamu ukwa pamanyi kusonga yu mitu mitago kumanya mu program buza ima
5: ima agamba nti imam tata wafe ya kuzu umwano uobuwala kakati umwano nga mama afeira ya mulabirira kati umwano umwala akuze hatuso kufumbiru ati tata wafe ya gala muasa abuza abusilambula mula utia kubanga lazima tufira u mwana angono tainza ate kukweri ja kumama wafe nti abele mujawe So uri ebiri mu dunia
6: nje urira
5: nje uyo rahma mudem
6: kakati mu bikoraga nensa ni mu dalilu aqliya mu bujulizi wa magiza ga bulijjo tishitaho nebyo sharia tishina ko buzivu sharia tishina ko buzivu si tali related ku family wabali si mwana we si taina tibenda luganda lwa musayi lulemesa
4: Monday to Friday, sawa kumine mchitundu isemisana. Na kusande, sawa kumina mbili, isa kaungese. Program Buza Imamu na abamanyi. Bumashika benja uro, abakugo. Iriba kakensa, mudini buisiramu. Dojisu.

0: kino sigamali Uganda si,
1: si, echo te tujja ku mukama tuberenga tusaba Katonda kuba yasinga byonna ala yasinga okusalawo byonna
0: katize brother wange ya food day tubade tumanyi sukali ya muluma
1: bambi
0: naye bageze muzula ngate kansa yali akola mu URA
1: bambi
0: ekitegeera bageze muzula ngatali muki kakansa
1: bambi
0: chaza kutumidde wano
1: naye chaze mami nange mutumidde nnyo
0: ndio yali
1: akubwe bali kubana mutima mulungi we bali kubana na kwagala gwangaliyo nusinzire iyo jobera no wereze obubaka no wereze ebintu ebigasa Uganda no jukira anti Uganda
0: olaba ajaningano ya Mandela
1: yes anti chemngamba na jukira anti ebirungi biva waffe e Uganda na atu wagira naffe atebo abaze wano nze mwagala nnyo
0: kuba oyo Mungu ya mukutonda tumsabire busabize sala
1: era tuzibu sala
0: ekisa kimujjudde nnyo mutima gwe
1: njagala
0: chokka chitusobola okugamba
1: Mungu
0: alina abaddu be yateeka mu ekisa
1: ekisa
0: nga musaasize nnyo lwa kuba nti omuntu aba mwavu naye singa omuntu aba mugagga oyinza oganti okuyamba
1: omutimu naye kati oyo
0: ngamba nti lwa kuba nti omuntu aba mwavu nga talina naye omutimu oguyamba noganti kandabono onyambe kandabono onyambe kandabono onyambe kitegeera
1: alina ekisa
0: lwa kuba nti musajja wattu talina busobozi busobola kuyamba nti nyambe
1: buli omu
0: kati ngaze wano ndaba ndina ekisa
1: naye toyina
0: zesirina naye mba ndina
1: ekisa naye kirufu toyina hajati
0: gwondaba nazo

0: bingi nnyo mukitegedde so bagenda babijjawo bujja so sikubyongeramu
1: kati edduwangayo kaletaleddeyo mulumbe
0: nti kati kiŋŋamba kyedduwa
1: gyogamba
0: nga tebuli mu luli lumbe
1: kufuyabubira biki eyawukana ku njigiriza ya nabbi munsoma yayo kati nebanga efuuse bida imamu ibn Uthaymeen yaleeta ensonga mukaaga ezifuula omulimu bida mwemuli antukhalifa shara fi lkaifiya singa omulimu gwawukana ne shariya mu nkola oba okoze bida masala nekyokulabirako nti wetuba tusaala eswala tusooka ruko netugenda ku sujudu singa omuntu asooka sujudu nadda ku ruko aba akoze bida naye ngaate ebyakoze mu ebiri mu busiramu okitegedde kati singa omulimu gwawukana ku nkola
0: nabbi sallallahu alayhi wasallam
1: engeri gyaba yagukolamu
0: bida
1: eba efuuse bida
0: kyono ekirala ate sihiru
1: sihiru eddogo na
0: nti kati yeryeriwa kubanga nali ekigambo shiriki ne sihiru biringanga ebikwatagana
1: nara nabbi yabireranyisa mu hadithi naye sihir kullu ma latifa sababuhu wa khafiya kullu ma latifa sababuhu wa khafiya madha buli kyonna kyonna ekintu nga tomanyi nsonga kivudde kuki nekyekweka n'obutuufu bwakyo olulimi oluwarabu kyebaita sihira okitegedde naye ate mu shariya sihiri kyeki biba bigambo ebyokulamiriza oba ebituttwa ebisibibwa oba ebiwandiike ebiwandiikwa ng'ekigendererwa kyakubaako gwokusa oba gwekituukako kyebaita
0: oba mulogo
1: nandi kati oli wakwata ewuzi n'asiba n'abaaka ebyayogera n'alamiriza n'afujja obutu kati ekintu kyewaga nti kati aloze
0: oba muwanyi ngaezo bazikozesa nnyo
1: kati o anabbi sallallahu alayhi wasallam bali bamuloga fi mushaata baddira akaviiri ke ne bakajja mu kisanirizo wa talai nakhlin zakarin ne baddira ekintu endokwa y'entende ensajja ne bagattamu akaviiri ke ne basuula wansi w'oluzi n'atuuka ekiseera musajja wattu nga yadhharu annahu faala shay yukhayalu ilayhi annahu faala shay walam yafaalu ng'abanga akoze ekintu nga takikoze wa hatha ashaddu ma yakunu sihiri omuntu watubakweyolevu eddogo liba limutuuse wana nolowooza nti omuntu omusasudde naye nga tomusasudde kitegeeza waliwo ekizza emaasogo nekigamba mpa gonookiwa ono omutuufu najja naganga nga tompa sente zaye nzikuwadde wano mudakiika ttaano kati so eddogo lyeryo kati ebiseera ebisinga lituuka nga omuntu yeyambisiza shayatini kubanga omuntu okubeera wano n'aloga ali mu amerika akitegeeza waliwo aconnectinze wakati ze shayatini
0: kumushiriku n'omusihiri
1: n'omulogo
0: ani asinga
1: se bamwita musihiri sahir kati okiganda wazza omushiriku n'omusihiri leeseka musenze
0: ali asinga okuba omubi era ani bonna balina haddi
1: omushiriku mubi okusinga omulogo kubanga buli mushiriku mulogo ate si buli mulogo nti mushiriku
0: buli mushiriku
1: mulogo
0: aba mulogo so si buli mulogo
1: nti aba
0: mushiriku
1: okitegedde naam kakati singa omukyala bamuwa eddagala omukyala bamuwa eddagala aliwo omusajja abeera amulozi oba okitegedde naye eriyinza okuba nga lituuka ku ddalaja ya shiriki okitegedde endowooza kati lwaki omushiriku abeera lwaki buli muki
0: mushiriku
1: buli mushiriku abeera buli mushiriku buli mulogo abeera mushiriku buli mulogo abeera mushiriku ate si buli mushiriku nti abeera mulogo
0: kiribe kiri nti buli

0: kuchukua simu kati nzimwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana hub mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyarala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi. Abetisulo, naba vibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamza, Islamic Schools. Linya taxi zideruwero. Oviremu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo welezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mrinda. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمريدا على FM إكولا جمتوا بجو
4: أكفدني الدا Amogulide gakolanga kinene nnyo okumanya ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukulu gwe nga mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye oba mu kitundu kyemu awangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pulse of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeemu nate okuyamba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pulse of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumenya ebisingawo Ubu kwebusa kuba ku noti musanvu noti emu ana mutano chinana mubiri kumina mwenda fuka muna maulida dako Nepal FM
5: Lero, mu programa na mwa tulira weyunge kuba namateeka bakenkufo ngaba kunnyonnyola ensonga za mateeka
6: ekote ino olukusa okuta omuntu awatali musingo gonna tukuwadde ki bero kubanga ngovude ku mutango gwe sente bobe bateka kodi ebirala leta passport leta ebyapa leta bichi ne mu mateeka tewali wogera kisoma nti kote eza kusaba kino okweyimirirwa
5: eteeka likola litya likola di
6: singa omuntu abata deyo mutango gwa bero nga yakashi nga sente asasudde omusango kasango mara okugwa gugobeddwa oba gwisalibwa nga tegukusinze buvunanyizibwa bwa gavumenti nadala nga isi yamutongole kiramuzi okuwa sente zo kubanga zi sente ziwewa wanti bero sigama nti baba sazenga poteya tifaili tibajitwale lubelela ezo ziba nanyiri fundable nga obukwa kulizo wa bero topukoze echi
7: tofutukiriza
6: era bwekigwa akonti omusango bagugobye ugendo banje sente zo era bazisasula
5: Namwa tulira ya lero kuwokuna yanja ulo kundala.
6: Yo mtu abali ku police nga mtu abamu kutte. Temosi agenda kumulambula wadde kumuyimiza. Nga tutufudde ku chikacha musango chiba mukwatide. Omuntu ali mukomera nga bamu CBA abere ku police wabu prison. Tasobola kweyogerera
5: okuva ku sawemo paka sawa satweze kiro. Namwa tulira manyensonga.
8: Programu muri zaliroda. Funebi kusanusa.
9: Kaundi wana tuwa kutumi yako. Yao mbazi wa kofi nizinezi wazi kama waba.
10: Na ninda tima nyanga jona na chile gara juzi wa chingamba. Hapo bazi wa kofi nwa chumanyi niti nkupa wetu nya bega momo.
9: Oro zabadao. Oro zabadao.
10: Bega momo mama.
8: Tuwe ya muna we.
10: Mbakalo chimbuzi.
11: Mbakawala.
10: Chamba kuchua
9: suwe. Mbakawala, totuna kuyoke na bire.
11: Anyway, mundeke, va salama.
9: Mfufeli yao.
11: Mfufeli wa, salama.
9: Kuru salama. Ale bayi.
4: Tukuweleza, mpereza singre drukubanga ya mugundo. Uriwa mukaga, ukufukusa wakumi, pakukusa wakumi ni mwezi oruguro. Toji subwa. The bigger story. The bigger story. Uriwa mukaga. Turambike nsonga mu butyufu.
12: Ebigambo mukulembeze wa takibi ya gamba mwanga gabwara buwona. Na bagamba tusirise. Ebigenda maso e Gaza bitambula. Nebigenda maso e Libanon bitambula. Ne tugenda kutuka nga. Ekintu kituli defena. Tewali alisefu.
4: Nga tukuwa amazima. Agali mabiga w'ensonga.
12: Buwara bubaina kolachi. Bonna.
6: Allah tachusa mbera ya abantu. Okunja kwa gabo benyini mamazo kuchusa mbera ya abu. Tuweza kaba bugavu no kupata hajudi wa mutuwa rugumu. Nengu rufanyuma wata hajudi ato damu mbulirine weva. Something has to be done. Bintu bisatu bajita BDS. Boycott, divestiture, over divestment, ne sanctions. Boycott ugamanti products zone ziva muiza ite tugenda kusigura. Ukora boycott and one of the biggest consumers of our fruits are Arab nations. Aba warabu ugende Dubai, ugende Makkah, uraba level ya consumption ya fruits. Ugaini tugade o fruits zizo tuzi boycott inzo. So kogali wakatarako.
4: Ukuvamu nsonda eze sigika.
6: Ukraine ya rumbibwa. Na echa alichi soboro kwe walikanti Ukraine te rumbibwa. Empe ndazo naza ateke wawo. Russia negenda ni muntese ganyane Ukraine. Nibateka upeji kumina munane za izi mazeno kuteke, ziki mazo kuteke wako mekono. Mpaka katikiru wabu ungereza Boris Johnson msisele chubu ya
9: jia. Uya gamba zire nsikito bisaini.
6: Mijani sa izi wabu.
4: Ukuva mubisenge, ibiyama kuliru gintaro. The bigger story. The bigger story. Ensonga nene. Tunuri ensonga mubujufu.
2: Nehaji Kasimu Kayira. Buliru wa mukaga. Ukuva kusawa tano. Paka sawa masambu. Ezemi sana.
4: The bigger story.
13: Pal FM.
4: Pal FM. Ekula liyo mtu wa bulijo.
14: Afurumizaka imba system vorongoto na ya tenga reality biebili monsi nukubo mtu omu gonga kwa yombe na yeno mpange ya kubidomu kazi ani mwabali wanubantu vangi vaye ni aremu habichikosi mbaganti ya chintu chija tu wangu kamungaru bino vye mwe kaza kaza tubiveko ebyo ebya vera Algeria ne Sudani wanotebijo kuja hau ngatebija uwe huwa yu no enesi ya fe mkama wa fe feba njini chintu echo na awe biza tukutegeze mchechi tutucha achagala tuwa jeke chisanja sicho elisanja tuwa bije kubulichimu kadateru wa achika kati ugamba echi ntuchikwale chitegeza tutucha achagala na ye evi gambo bariba abadeba field marshal kama wange na ori general tutia okubeira nga tu narabi haba sajabe Sudani ba ministers ba general nga baba tade kurukana baya orulikovu tayimbo urutuari mbuzi neba imiri labu eva timukubo abana inchi neba kuatane mitine baba sokoto mlala ya kutenfu funaba ira neinga ba ira ba jimuwezi barugunda ba ira abo bebo so njagaru kubati gizanti echintu chinenseno ya fe echo chifu echagaru kutuja kuchintu ngatuba gamba anti banadini beba semba yukubuli chintu borabanga banadini bogete manya banadini muve mbino tuanga alira muguru chifena tuanga alira kwenensi banadini temurabanga barivila andi bagenda rumu ya fila mchirua jona ni rumu Sivino, ya fila mubino. Bamaseka, abagende na mubino. Babe ilayo, soche tugamba, nti mutukilize. Tubayambiko, ekintu wechivanga chivayinze. Na ye, basimanya wewunjo cheza wewe njini wemba denjagaro obusera wunjo che. Ejo chija tule tero obuzivu. Mukilize, tuberenga tuku ataga njini nsi ya fefe na. Ayo tutekwa tubagambi. Tujja bagamba bi mwagara kuri la mumatuga mwe. Wavula tujja bagambi bitufu ye mulino kora mugwanga lino ya Uganda. Mwari sanga wo, mutekwa mulirekenga temulita agude. Insha Allah ta'ala.

atugamba wachitiba nabi sallallahu alayhi wa sallama na aganti likulli nabiyi da'watu mustajaba buli nabiyi na ya ine duwa Allah jalla jalalu jiyamua nge duwa ya gyanu kuruwa nga unawa basabide Allah manukula wa inni khtabatu da'wati shafaati li ummati aganti nange duwa ya nge na jere kira na inga njirese yigenda kufayo ya umal qiyama nga kugenda kubeda kuwaleleza kwa bantuba nge fahia na ilati insha Allah ta'ala yigenda kufayo kuwaleleza kuwashitiba nabi sallallahu alayhi wa sallama kugenda kufayo kulunako uluzibu kugenda kufayo kuna yuku muntuchi man mata min ummati kumuntu ya nayafa umma wabamba antuwa wachitiba nabi sallallahu alayhi wa sallama la yushiriku billahi shay'a nga mwanga zibote ya gata kuku Allah na chintu chilala mkwano janga walunji idhi hata yashfa ulaka rasulallah mbaka wa Allah kubera nga imira masuga Allah kuwole reze ya umal qiyama kulunakulu ya nkumerero ya jibuta wafuru shurut wa ino kubanga uruobu lombo lombo ukubanga kuwole reza haman jiddan ngobone lombo lombo wabukuru nyo hadha shartu haka lombo lombo akasoka antuhakika tawhida ukubera nga kakasanti asinzibwa mbutufuwa kusinzibwa aliyomu Allah antakulu kalimata tawhidin khalisa min kalbika ukubera nga yetule chigambo chala ilaha illa Allah nga techivabu vikululimi wabulanga chidi mutima gwe famina nasil ana abange mubantu oluwa lero mayuradidu hadhi il kalima bilisani hii waluwa yogere chigambe chontakera norulimi we wala yadiri ma yakul nenga newea yogere tabitegera wa minan nasi ma yakhlisu la ibadati lillahi jalla wa ala ne mubantu waluwa bakula ibada nga jukole redala kuluwa Allah bali raha yasurifu la ibadati li gairi la atena amala na akula ibada nga langa jukula nga tajukoze kuluwa Allah fahuwa la ya arifu kalimati tawhidi maana weyagati kebibiri chigamba cha tawhidi ya bata chitegede chitegeze chigamba la ilaha illa Allah bata chitegede wala ya kifulaha anil madmun na makuruwa gali mundaga wacho abata gategede wala ya arifu laha muktada nebigende rwabye chigambe cho abata chitegede wa minan nasi la mubantu mayuradidu bilisani hila ilaha illa Allah waluwa muntu lubelera nga yugere chigamba la ilaha illa Allah wakadintalaka harran talika liyakhtar li nafsi man haja al-arudhiya atuwa munecho na aronda yo mkula zomusi na jagendo kugoberera nkula ya bono nifu echigambo la ilaha illa Allah chogera nenga takiriza matekaga Allah kubenanga gamula mula wa minan nasi la mubantu mayantiku bikalma waluwa yugere chigambo la ilaha illa Allah wala yatabiu man haja al-habibu al-muhammad sallallahu alayhi wa sallama nenkula ya nabi sallallahu alayhi wa sallama nga tajiriko wa minan nasi la mubantu mayuradidu kalmatu la ilaha illa Allah waluwa yugere chigambo la ilaha illa Allah wa huwa lam yuhakiku alwala awal bara atenga utawera masuga Allah Allah biya yagala kuleta bikola irani Allah biya mugana tabiye wala wa minan nasi rabaganda bange mubantu mayuradid bilisanihi kalmatu la ilaha illa Allah walwaddingana norulimirwe chigambo chi la ilaha illa Allah wakataraka sala no wamunecho ngata sala wadhayya azzaka ngata wazzaka wadhayya alhajj bamugambo genda kula hija takiriza ma kudaratihi wa sitaatihi wa mnecho nga ino busobozi webi ntuwe vyo wa akala riba na alimera kuriba wa shariba alhamru nanyo mwenge wa akala amuala liyatama na alani mali ya bamule kwa yasma ul umuru fayahuzu katfuhu fi sukhuria byo nanga babi mugamba tabifaka ya jejabu jeji waka anna alamru la ya inuhu ngalibali nga bamugamba tabimukuatako yasma ul mawaidh awuliro okubulira nga kuno batubulira ku machagolwa lero fayahza wa kana al-amru la ya'inihi naberanga tafayo ngabiringe bitamukwata ko fala budda min ikhlas at-tauhid makwano jangu kubera nga tufuna okulerezwa ko wechitibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tuino kwaula Allah mutufu ko kwaula kalimatu at-tauhid chigambo cho kwaula Allah laysat mujarrad kalima yuraddidu hal insanu bi lisanihi fa wa faqati si chigambo tugenda kuchaogera bugezi kuno lulimirwa fe bal inna imana baganda wange kibaito obukiriza kaulu bilisano ino kubango limi ruogera watasdik biljinan atebi yungo byone bikakasa wa amalu biljawarihi nebikole byungo wal arkani nempaji zajo nempaji zo obukiriza no zigoberera laisa aliman bitamanni batugamba kibaito obukiriza sibigambo byakweraga wala bitahalli wadde kwambalango yene wegamba ntengwe zinyamba dendi wa imani walakin aliman ma waqara fil qalbi baganda wange kibaito imani okukiriza Allah omutima gwochi nokubanga mwechiri wasaddaqahu al-amal hatene bikulwa nebikiraga faman kala khaira wa amila khaira qubila minhu.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim.